0: yako benchi yetu ya nawiki kigira aya giye
1: iyo benya
0: ngaya enkishie nigire jo yako benya
1: iyo benya
0: yako benya laitorian mera nyanyuche mera hema gino mera ntoris mera ye Jehova nisi esirit olaitorian yora mana yoro mirishoriti nkubo
1: iyo benya ngaya
0: yaka yora mana yoro mirishoriti nkubo yako benya olaitorian
1: iyo benya
0: ngaya mega yora yole kai lebele
1: Dai,
0: ijo yo olori galanki gwamba, olori galere isoregi.
1: Oh, iyo.
0: Dori ankayere bare idalang.
1: Oh, iyo.
0: Ime no kula bare idan kaya.
1: Iyo benya kaya.
0: Yere jo charengi lashiba kilo biago kaya ormare itale isra.
1: Iyo benya kaya.
0: Iyo benya kaya ankaya ormare itale tata.
1: Ada da da da da da.
0: Ra yang kaya ankani dia.
1: Iyo kaya ankani dia.
0: Ra kaya lo sholeke.
1: Iyo kaya lo shola.
0: Ya kopenti at was status.
1: Yo ben yankaya
0: Agidina nayo lukwe

jape na ukito runga na kengi jape na ukito masam hava inaro la itori ya nina ya shegi po ukito kuwara ngare ne nkishwe ewe lalle mwere jiri kigiru o ilangkari na kepi alanga kwa lalle mpo kenda kumba pokira ewe lalle mlangkari ovi alanga na mato kinta shumarangkari ya kita shumatengi jape kita shumatengi tem pop na lio tem pop na lio tem bulu na sargele yesu me chamo lalle me rasu me itori ngarna na ishu na tengi de mata yesu kaizo me rubi lepo kito kisa ngarna na tengi de mata yesu kaizo wakuta yeri kisiru ya mbuze luka ya mati ya uni odale nini ya udo neju ete kakaka va entonu

0: na sida na ikaja
1: naresho
0: ehe
1: neisha kino tena reshata
0: neisha kino tena kata
1: pe eshatu empiris le learning
0: pe eshatu empiris le learning kore kulorore ili le derie lino kumbe kore beisha ninye ni rip na rangara ke kulo learning ejishie kai de ken dumore teniro
1: yes
0: yulo kore sigari na geripo miro sigari ovyo ovyo minepo sigari grai magi siasa at 2 term 1 term meti 0 term no term meti amumeyuta isere nebo ya ikuot
1: yes
0: mebwene mneyo nebo ya jo aye kore nye sigari ni tata meti tata sigari ni ele president pi meyu sigari ni netumi neji meti na inabalo mbidol lobalo nge grai gura nempira ne grai kwa sigari ya kweni kengwar thani nyepi gura na nabiro kulotu nga nebo grai andamana kage meishoru ncheri ya newe jineti kagore yogiri kristiano ni tunaongea tu tabala sepeki yolo yani nilo airo neaku ya rolderie toruna nejo entodola kenyo nejo biblia tena kenya nejo toribo emi munye lera toroki nkutu kenyi kage eroro nena sidan nare tisho nisha akino tinakata etiro reilo isha akino tori shanaje meishi sola itori yani meki munye lderie itorok inkutukia.
1: Yes.
0: Mera minto ya irane ya mashini. Ati angole wacha kuongea kama Mayan. Mayan inalipu wa kuongea. Kaga ara kiruarita. Kieto ndo kinaji. Kejo shinyo. Media law ethics. Kiara rore ile meki mporane ya naia.
1: Yes.
0: Amana rakito otikitio. Sindio? Kage tincheri ya nina ajokiyo meji. Nera nkipinti nine meauni dama.
1: Yes.
0: Nera nito kitine meimagini dama. Dama. Nera nito kitine meimagini. Ara saa moja bado. Aruna kimikaja.
1: Meimagini.
0: Meisi sala irorian.
1: Amen.
0: Mekijoshi ya mebaare neri tishudama. Mpaka usiku.
1: Yes.
0: Sindio?
1: Yes.
0: Torri bage deri ya ilinonok. Torri bage nyo deri ya ilinonok. Pisha rusi ninjaru kuli. Kulikai. Meisi sala irorian.
1: Amen.
0: Kolosai 4:6. Torri bage deri ya ilinonok. Pisha tukulotunga na glibo itari.
1: Amen.
0: Kore ngera na amurisho walitoa wapi? Kwao. Emurisho itangangenye mpaya sana. Inepwa kengera ikimura kengera inekidyo kishome. Iti hape ngiti ayoni narodwa na amurisho. Mege murisho angayoni. Angayoni 4 years. Ero nye migela iroro visuri. Kake tinini ngirore ilo imangutu kenye. Amunyo kore ltunga na botoro kubo itareni ya nagiti kerai. Netu edo lilderiei lenye. Arabayani kore shulala mindim era olderi elimindim era eldaradla maidimate der aimunya nkutukai kiboita olono nambaso amukera inei
1: yes
0: kage tofauti tanajinge ne dirki saruni amkanga na giuretine kore oltukalala uretine no lalasha laiteneti misi sola itorien na itoka iwangati todwa kelderi elinono nejo era rorore iyo ishagino tinanyo tina yes. Kata Kolosai 4
1: ile
0: ehe
1: nejoro ilankai encho ngiroro nyi ngaritin pogi e kunne mboron
0: encho ngiroro tinyi ngaritin pogi ne kunne mboron
1: na temunyan peitu mutumu ara yolo enijojo
0: peitu mutumu ara yolo enijojo
1: tene walegege pogi ngai
0: kuna watu wengi sana erejo nye Paulo tembuku ya Roma 8:30 31
1: yes
0: ka nagi jure kuna
1: erwanga
0: sajo ediola idoria nenchota ankalo idimatigulo eranga sajo ka kijo kumaanisha kore nijo na very important
1: yes
0: kanyo ijo tini waliki oltungani kito liki magirango lete ne pole yes. Nambaso tene me esipa ajo me bonga ili kinyor
1: yes
0: meti oltungani menyor bonga yengi kwa mbeshai
1: yes.
0: Keti olo nyor rolo shuru kore sini nyeye mirengi kwa mbeshai tapo kinyai meishi sola itorien mera meki po kinyai ili kinyor
1: yes.
0: Ara nanu kaya la jumi kinyor nyoro po kin kakashamu nyor nyore liruri langka isinyo
1: yes. Yes.
0: Me imanisha ajo kore tankara kikimba sasa itabidi uniongeleshe venyo nataka lazima piripi nkiroroti no
1: yeah.
0: Nono nejo biblia tenabugu wa Kolosai nejo todu wa geni nkaja emwara yake eninko kopi wale kikirukule
1: kuleka
0: encho nkiroroti nyinka timpo wakini ea kune mboron
1: yes
0: ea kune nyo mboron na temunyan pitu mutumu arayolo enijojo tene wale kikipo wakini kuna watu kore nkirorote nye kebi nkirorote nye alanga laduale
1: yes
0: eti nkirorote rok na adungisho rauja kore nkirorote nye na kebi ole erejoki nchea kune mboron nkirorote mintoke isho nkirorote nunuk ea kwa lale mwabingu kalolempo kira na yagwe dungisho tanalonje wa urumusume nojake wa ne dungisho mwara irore ili nono meta arore ili mboron arati nigira irekebisho ltu ngani rekebisha temboro
1: temboron
0: mire kebisha nijoki eji erunuta nkera ino neakwe ninko pire kebisha na doke nijoki shama baita manema rinta redie laka atona alaka atona yaya lewa meshuna kera by the way yes. Hata waipona jini joki nkera ina nekasha pata nato iwe mkate hata kama ni jokes I swear uyo mtoto haizi sahau je erimirakia pa nkishua ai somianka ikiten surely nirento iwe eje temeraka ben kereng ai somya kai kereng ni karibu nikumalizie lakini thank god kichungi
1: yes
0: messi sala iroriani ni jengera ino mugadi etudungo lelorore ina kerai
1: pi kabisa
0: amukwasa keto ningo nako apa tenela magarai kelaka eburdari akane mukate luito dadi akane mukate
1: yes
0: tena beli njira malo nebela nebeli tananga ishuru neje baba nijen kera ngira na ure nelo kera ngiritwa leje korkar nijera reshumera na ye na rudungo torore lino
1: yes
0: erejo encho irorei longurukenyi eagunyo encho rorei linyi oh ai dorati nabo njo ngiroroti nyi katiti ngatiti mpogi me ngara nabo me ngara election
1: yes
0: me ngara enko mono jikore next week iborana ejikore next week ibor basi age ezingenga ere jogi ncha kurore ilo no lemboron so masirore ile mwisho Yakobo 1:19 meshi sola irorien nje agurore ilang na bor ikatitin pokin meshi sola irorien nejo na temunyan naisho ninye mera kera maisha utamu
1: amen
0: mitoke ishorore ili nono ke oru maisha e oru maisha utamu mera gore maisha jengiti ngiti uja ke na toyo ne metitoki meshi sola irorien sama si na bugu na bayu singale ngai
1: enda yolo enala la sharala ine la nyor
0: enda yolo enala la sharala ine la nyor
1: njobo kitungani meta olosioki aning
0: njobo kitungani ako olosioki aning
1: nemesioki airo
0: nemesioki airo
1: nemesioki siagoro
0: nemesioki agoro
1: yes
0: ejiki te jongole ara yokira ngajiji ke taarifa
1: yes
0: megisioki sha big breaking news mpaka nikin confirm ari angole kiripo kijo kejage timoti amune ilole dolita na kejage kediba loloji ngai atipik neji bado when kera ake iltungana ko ingorari sana kediba tanaa kediba ninye aimaki amu tena imaka kesi
1: yes.
0: Kesipa now ara sininye iye taolo siogi aning
1: kake
0: misiogi airo ara nye redi atanetu kintabaiki yeloman kenga sosia ibok peno kenga saji peno kajendu ngore tolnya kusinol kisarni namnya
1: na jelfredo le nampaso
0: noto nage wiki
1: na rovil
2: Na shomara na na shomara de
3: tempo solo no jumatatu. Loropo lomon ke mayen FM.

0: choro
1: likire choro
0: enchangolo
2: ere mayam
3: igese pakato kuliki gratum pesa isida no lenten kake nyano longe duta ta netelele ko tentu biro bien no tongani ke gradio ki yende manoro bien isidan ke gracho yonge to monani ngi chuiti na ji esa 12 na njere wora ke pero itara star 666 hash nigelo sanduko boti ato sanduko nyora ile lekin chowo getene lepek pina mpesa nito mokia adhirawa yata nafasi nitumia zaidi yonka lusuni na aratomon tetita mkati niku mwende dola ajinyo kata nike zawadia siyo kia ito japo niki kulia lusuni na aratomon pitu mokia ato lukano nyok amenyuata ke poke toki japo na masai nyuata nimeke ntoko roro nya star 666 hash nigelo osanduko boti ato ile tepeka pin nito mokia adhirawa nianyo elektu mbrubia nisida nulente nkake nyeno longi duta hata na yaki grei shoyo nkalusu na rato monaji esa rato monari ni kitu shoyo kuliari tena uosho sana bora kiti ya tu nkigwana ni kitu shoyo kuliari lusu na rato mon uri sare neki ngelake mpaka niki yolo waje at least kigrei shinda po kinti ya tu nkake nye mayan
0: mayan FM
3: mba ni kigrei makite na kenya na shita nkara kite gilu nkite shene mayan FM teno long neta golomba yuela ajoki ya magraduisi na jene voter rigging raki votes rigging ndo na jike bururi kura kagore tina na poke na toneti yoyo na mige maka na daga tona mite grai neti ni ntuku nate joki wale te sheria e katibelo shule Kenya e 2010 deto nikyojoshi IEBC Independent Electoral and Boundaries Commission hone imyoshi sinye bunge lo shule Kenya na njere te joki iyo da ke iyo lorika ee bas kishia niyara mpala iye weri kore
2: yes
3: kishia niyara mpala
2: Mbala.
3: Yes. Lazima nisome.
2: Yes.
3: Inejogi, ulolorika le MCA, member of the county assembly, ulolorika le bunge, member of parliament, okuleka yote siyana, amado ulolorika sa ile governor, ulolorika le senate,
2: yes.
3: Ulolorika le women rep, kesha kino niyata, akeni nye degree. Eining, buwane anayikununo. Kakore ni emphasize ni wiju linga ai a pekini nyingi roishi.
2: Olorika na ari.
3: Olorika na aje.
2: Ari. Ama ni jano shi duwa la parliament.
3: Olorika le MCA. Tengara kiyo thadi MCA sini nye.
2: Assembly.
3: Na member of the county assembly.
2: Yes.
3: Na akiri nchiri ya nina apu iye tober. Bylaws.
2: Kirobe sheria na ari kwa county na ara nje biyo na ngate nyara nje tu buguro nji.
3: Yes.
2: Ato na kiasi na sheria.
3: Ya to na kiasi nyo. Na sheria.
2: Ndiyo.
3: Olorika le bunge.
2: Yes.
3: Eto na kaila sinu na ji legislation. Aitober sheria. Eining,
2: yes.
3: Deju ada tengkar yang keluar ikan nari. Abang kita ada kau lagi pergi. Kau ada keluar ikan nari. MCA.
2: OMP.
3: OMP.
2: Yes.
3: Tini miara degree.
2: Yes.
3: Show makan tu.
2: Wah. Nanti joki IBC works a tightrope.
3: Yes.
2: Yani. Egran asal ni cing ngorolim kau makin.
3: Egran apa orang
2: bosan. Infak naga ini makan jere nene jaza kon. Iki yola aja ndikin teriwa nasi aja. Naga loko yogi kesi lembe baruki.
3: Lembe baruki.
2: Kumaanisha entoke nage jina ina ke kaje kei makini
3: yes
2: amukire lunga nako any ni lunga nako nyora
3: yes
2: na ina beju reke leleki ya kunyo angai discussion angai maelewano angai makan
3: ito nimo ye uza metegi tilimi ara degree
2: yes
3: degree ngoloro ka lmc a shororo ka lebunge
2: wanga
3: na ke leleki kaje
2: leleki wengiki
3: na ina ke grela ngala na IBC aji even a grab 2027
2: yes
3: Anemi gradi ya bena tia 2011. Tereform yes. Sabana rasa 2011.
2: Kabisa.
3: Na ya kubungo shina regrae gaja. Itudu wapu implement fully. Kakete yuki njere keti sheria.
2: Mi implement na abu nga mo. Kenyamal nani njinde wikos.
3: Nenyamal. Kamare java yala kore yampala. Pana adi naji. Eni. Na ya kwete yuki.
2: Yes.
3: Ngoroha degree.
2: Yes.
3: Tena yu uloreka le MCA, shena yu uloreka le bunge. Kendu wata ino, tankara kena.
2: Yes.
3: Amu sheria o katibe lo shweta na rangiju na teju.
2: Yes.
3: Iye ukulorekan, kisha anesome. Mereata degree,
2: yes.
3: Tini uloreka le MCA. Mereata degree,
2: yes.
3: Tini uloreka le,
2: yes.
3: MP.
2: Na agino suno nari ndia masu yulena, mwere jugure kulorunga na pokirari, na ya uri siya yenye nari presentation.
3: Yes.
2: Yeltunga na kushu kulo oye wakilisha.
3: Kabisa. Yeltunga na kuhuji.
2: Sawa.
3: Eh.
2: Nemere ninko vye wakilisha yeltunga na.
3: Tini miyare ngendo.
2: Tini miyolo yene miyare du mpala poka na ayewuni.
3: Yes.
2: Wenga riyano wenge suma na ayewuni taina level. Number two. Anarini te juke robili jariyani.
3: Yes.
2: Sawa.
3: Yes.
2: Nore robili sheria minyoro raga du ni jora bagira arane ramuri.
3: Ah.
2: mpaka pia ngori sheria
3: KRM yes
2: nisuje ni ngori ajoka ikununo keja katiba kai kimkoke dema hivi hivi
3: ngai mari
2: kiria mari wen wen ngai toki kaju itu isaidia yo kai ngobi mingwa le kaitonga ni tabo kai ngobi ya all inclusive neji lazima bera degree ni ngulu olori kale bunge
3: yes.
2: Olori kale
3: olori kale MCA ken duwa taino erole ni mwenye kile shine maje NFM tena kenye katibe lo shule kenye
2: nalisa ya mirilo wana kwe ni ningi ori yanka
3: keti
2: nende bari yengishu
3: eka ke
2: ya
3: itute eji tena ore kuna bana keti katiba
2: yeso nitu
3: negrai lang lang IBC
2: yes
3: tangara kia na sheria
2: peyo lua nagi implement tanake lare
3: tanake kaja
2: nagi toki hapa
3: kakure ntuka na ibala lete juu katibe lo shule kenye iyo olori kale MCA kishia niata degree iyo olori kale bunge kishia niata degree amu nkaji joko na naeto biri sheria kare ndo naji representation
2: yes
3: akiwakilisha ndo na kooji constituency na je
2: yes
3: ending
2: yes
3: ere ndo naji legislation
2: yes
3: akiweto biri sheria ndo ngara kalona lenye
2: yes
3: na oni mapendekezo ajo na sababu ni kweto biri ndo sheria ni na ere na
2: ngusi oversight
3: na ere si oversight
2: amure budgets
3: yes
2: o mara joko mfano account
3: eh
2: na MCO haja odwa ya nani njoo approved ya parliament yes. CA na executive
3: kabisa
2: ure sini nje bunge national assembly na nje o oversight
3: CA
2: ndi nombe na imbera robia ni elo shuleke
3: kabisa
2: elo shuleke
3: Kenya neho orkasi dogol
2: kabisa
3: mbereke galu ya dogol ngani be la shomba lokonya
1: Nama yeye na imbo na kwa mmoja shote ni nyango na jiyo ada kwa mmoja sima nama yeye na imbo na kenyote
3: kai don go no ganyobi
1: ya nyabu ambo se woni na riza olgunan nak ambo shuwa na riza endon na kyanga jelle na da kuye baba
3: a sholin enyan ko sine mele bla shota kasaju
2: en ka kanya ma yi na fa
1: baba
3: ibolen
1: yelo boro yinde mak
3: atanga mo kabisa
1: ya kaje non den do rai
3: kalo dailo
2: philip
1: philip ne
3: oh philip karibu Bego mijalisha esia yenge soma.
1: Mijalisha na diba siri ya na dunia siji. Egenya. Mijalisha na diba siri ya na dunia siji. Mijalisha na yungu liru ya baka nilinkari na khas. Bego na yungu za wala runga na yungu raga ima jitara dije ima jagero kutuje kazi. Mijalisha na diya mga na yungu na yungu rambari na wekita. Ago wala yungu ya na dunia siji regenya. Rele mele uwe menijin ara ya dunia rana na bala. Ada ni ada itu mana ni ada di sini, ini mana?
3: Asholin, dua orang masai.
2: Yes.
3: Ye gue ni kore. Kore yang pala. Jo yo di greeno, mereka mungkin tu.
2: Engkau kenyama?
1: Hello. Wo. Anda siapa?
2: Ibu Oling.
1: Gana Robi.
2: Number one.
1: Hmm.
2: Kabisa miki ada nyamali.
1: Eh.
2: Kishia tokol.
1: Yes siapa?
2: Eh.
1: Esse negócio vai me dar na mali.
2: Ehe.
1: Eu obviamente não quero jogar na lei.
2: Ehe.
1: Na hora lá.
2: Ehe.
1: E ninguém tem nada viu.
2: Uhum.
1: E grava lá aí, mas do na aí então já que para.
2: Yes.
1: Tá aqui.
2: Uhum.
1: Quem não nari que vi.
2: Yes.
1: A mãe lá vai mandar nas na mexeu já na hora na gente não na que tirou se a bolinha.
2: Ehe.
1: A lá na sangai. Si bebe mai rendeji mai margosu dan kala yang kesuma. Ibu ibu surlagi naroi kamu anak dikira nyamali ini semingkara ni meragi kisu orang meragi angkot ane sebaran aji nyangai nana lagi lo.
2: Jo.
1: Oh nara ni mukri orang tu nasi nasi basi apa ini semua meragi angkara nasi ni ya kiki siapa ni jelo ya jai ma. Era itu najin tu saya nara itu nas. Nah, resmi ni ramai ni ni ya, ini bagi nombor yang lorong nombor itu korang nombor yang agak ramai kadang sini. Macam mana?
2: Yes.
1: Amu. Era yang kini yang ini. Nah, antara itu lah yang tu kenapa bu? Ya barang barang kira kira kita ramai dari luar polis.
2: Kumu.
1: Amu kumu. Yang mana ada ni jenama yang kira ramai ni kira kumu. Ta aman yang ada. Ejelwa ni kisara ni negeri mengkara ya kuera.
2: Yes.
1: Kaya ni nyama lebu ayah ayah ina nama tu ngolir negara naima.
2: Kabisa.
1: Kayu mesho. Ingesai.
2: Yes.
1: Nyawa resmi nyawa nama gue ya gigi las maba orang orang ni ngolir ngolir korang nama mudi sudah ninggal dasinya akhir mudi sunne.
2: Eh.
1: Niki jaga namun kau nama kita dah lagi ujud kumun nai nera aje arah ni nera orang orang ninggal dasi. Kaki kerja yang rancu saya mer itu di minyak segenya.
2: Si.
1: Ada bayi mana malang? Mer itu di minyak segenya.
2: Si.
1: Ada bayi mana malang?
4: Nidol dupo toto masai nonoga. Wale turikili kwa yoguta. Tabaki yoguta rigelangile mtendao. At CKL Africa. Arakurikili kwa doroble SMS AMU 22537. CKL Africa Limited. Doing more with you.
5: Ore easa nikibaikini.
6: Ore pokin ojoma. Ore na ushinde nini nyindai raka poki.
5: Egi mtambaiki yetu njire nilino.
7: Ore leba nibana na mashuru kajabi katovuke kalara resi ya
5: huku. Tini inga malo mono usimu nejuruno.
8: Kwa kani Samson olege uwa.
9: Kajina no Steven wale saringe.
10: Kaji timo ditori kena.
5: Amweki langiri kejege nikipurburge li osubugi. Tenkobo kine namma nyorma sani.
11: Asiragi pina bombo indina apsha na maye NFM tiadu wole giligori sendro lulushina transmara.
12: Asiragi pina bombo indile maye NFM taka undurige juado.
13: Asiragi pina bombo indina apsha na maye NFM taka undena
5: ro. Lasirak lang lolo mon o rengkariano na dede.
13: Kajia ngarna dayana sene ya.
12: Kaji David Olesaini.
14: Kaji ngarna Elias Kitiapi.
5: Ningama Tembolos ultinen lino etia wangana. O gereshata tena baikiasa.
0: Mayan FM.
3: Eora tuti legenda baiki yeta nkake nyeno longe dura da sawa milking jelly. Inguwa nkampuni Pwani Oils. Urenda lini tikita mwela metabaki. Yungkolong juma tano. Ndarini tikita manabishana. Mpaka yungkolong ya Alhamisi. Ndarini tikita mwisit. Nekiti Narok County na ale Narok East. Ngide shene maa NFM. Kimbunga kino Pwani Oils. Na hata nkake nyeno longe dura. Nkara kiena lana jene sawa milking jelly. Kiwataki yini ngobe ya kira matishuri. Alipi nkishu. Kido Robin Dosen Beauty Show. Onkishu nanuk. Erasi andana jo ama energy. Nore na nake supplement. Kile punye beauty show ngishu. Na kito robil sindo sudende katokul. Leto mngishu na noko le katokul. Na inabeki jugie. Mata atende bo yungite. Shine Mayan FM. Kembo agino Opwani Oil.
15: Mayan FM. Ege mwar poki ngai. Ege nyor poki ngai. Kita baikitia emurua onkorgori.
16: Aitonga.
15: Mararienda.
16: Loitai.
15: Olturoto.
16: Topoti.
15: Mbenekdabashi.
16: Isauri.
15: Entargeti.
16: Nkewanchani.
15: Kumpa.
16: Maili 46.
15: Denebo Omerweshi.
0: Mayan FM.
16: Eini ningito Mayan FM. Sai pokin. Inti ringayu tiatu Mayan FM.
15: Itume isingolotino onkorogi olomono. Na ingua seu nalulunga.
16: Mayan FM. Ibnabo opointi nabishana. Ewangan Olosho.
0: Ewangan Olosho.
3: Guess about katokoli yawangan na Olosho. Neso la kitiatu yankake nya Mayan. Pokio longe juma tatu. Merabake juma saru manare metosho sungu wana entere genya. Kikiriri ya maritana kenji buitharin tia masi. Udharu mbrana kwa ilia mekutu Emmanuel Ulikisini.
2: Tenebuna nupike ilelio na show saita kweni.
3: Bugu yangu njoo yempe sahi.
2: Yes. Aideba isho hii shilingi 10,000.
3: Ngaru suntomu.
2: Edogoya.
3: Aha.
2: Sawa. Kali mbasi dante nangatata na Kenya.
3: Okay.
2: Aidebo isho ingalifunito munu. Aisho naini letter kush.
3: Naini letter kush.
2: Shilingi 10,000. Deba wa naini letter kush ingalifunito munu. Kako ure tijina nabisa ina wa letter kush.
3: Yes.
2: Eru nitikuli epe saini kibunu yoka isho yake sita nangata. Eru nduwa baya sare nga Kenya. Kituke isho yukuli 10,000 munu.
3: Joba sare nta de Kenya.
2: Yes. Tada muajuge wole ra ruti yuri mbi mbasa ina akale loko lenga mu *666.
3: Yes.
2: 6 katinu ni alafu hash. Nige lorobo kesobo.
3: Nile lile ana.
2: Nema Helen na isimui.
3: Helen na isimui.
2: Daba nye shinda ngali funi ngwan.
3: Ah.
2: Aishinda ra mera nige njuyu. Na ishinda.
3: Aishinda pe.
2: Nige bunu au shugiti ai. Ya jwe ngire shinde nige shugunyi.
3: Kabisa.
2: Nige ushugiti nyale taragush. Ana nige njongali funi tomun.
3: Nendo kete bat.
2: Ure si yoldo nganyo gire ngoro jana ngara. *666 hash. Megure re nushini gili giye. Ibele genye ra *666 hash.
3: Hash. Nige lo sanduko bo.
2: Yes.
3: Tepeka pin.
2: Yes.
3: Ninjelo. Yera nafasi. Nitumi mpesa isi dano lente nga Kenya no longe duota. Mba neki grae magi.
2: Yes.
3: Na IEBC.
2: Ho.
3: Independent Electoral and Boundaries Commission.
2: Kabisa.
3: Ire yoki. Yu ulore ka le MCA.
2: Yes.
3: Yao degree.
2: Yeah.
3: You only kale bunge?
2: Yes.
3: Yao degree.
2: Yes.
3: Amore konaji jike poi? Neme ke poi ya katoni?
2: Ninjala ati jingiki?
3: Ninjala ati jingiki na ke poi ya semba akumoka. Mwamara na shiri yotobere. Kainko nitobere shiri yolo nga lembe yolo mpala.
2: Nampon.
3: Entoki yare. Amare na kalo neji oversight. Pedwa risi ya yara matarolo nga linono.
2: Yes.
3: Amalas mandia ata constituency.
2: Yes.
3: Araki constituency.
2: Yes.
3: Tena ward.
2: Yes.
3: Na nye constituency no. Tena constituency na dona longa na ajona sa eneo bunge na nyanya nanyo itilo wanalele kaja airote ni abenye kai ngote ni rote ni miyo lomba ungoito ye sheria neju IBC kiti ya na sheria olo shule Kenya nelele kelo tu asiyo tonko longi nemela kwa ken duwa tenu tankare jena yu olore ka LMCA au degree yu olore ka LMP au degree ken duwa tenu
2: enka Kenya maa hiyan FM
17: Subo leng ababai.
2: Subo leng.
17: Alamundet. Imba wini engara yi made jenga do mu jada.
2: Ehe.
3: Hello. Alamundet. Oho malenye to.
2: Ha kimini Alamundet neto aga kirana na yaje benyi kibwana. Mara nga sai balu nyambaja.
3: Yes.
2: Oh.
17: Samba soba.
2: Ipoling.
17: Sida Nairobi.
2: Asi Nairobi pi. Eh. Tayo ko yoge ngiti kijabe subui.
17: Sida sene na malanga mona no babu se inda mogoram.
2: Eh.
17: Aro ni ngoro yori ju.
2: Eh.
17: Ala na ro ni ngoro ju.
2: Eh.
17: Igiro tro na ro iwore ore ra ro ngana boge na la para ra ro ro ngani lur no la ra digiri.
2: Yes.
17: Na ga kera na ro na ngwe ngwe nga sia mo re na ro.
2: Mm.
17: Amari da na nuga jado nar bunge imerori.
2: Yes.
17: Para ka fana ina gole.
2: Ehe.
17: Le ne gudo na gona ntile ni lo na gola na no ongwa or ka fana.
2: Ehe.
17: Kama ra gona gwa bi bo gira mun tanga fera u nyamu fano.
2: Ehe.
17: Kama ro lo rwana ro mono bo ke digri ni do hi mera da ke ntire ra ke. Ro ba ni ba ni.

0: FM. Ewangan Olo Show. Ewangan Olo Show. Doropo Lomon Jemayan FM.
1: Olengo ni rabai ya sare anga genya kaji Timothy Torikeno la ningu ni maire mari maisholo monto ndorobu RMC ile mruwa enaro sura maji moto Danilo Lekile rayiri goro gafana ile naro kufatri kule ntutu tankara gina ga maendeleo wa marade olo benyo ngobina mruwa maji moto egera nguru yuna yiko onwe junja nchile kia rana ge sabara nola liko nile na wad fesu jana gina gili kwenye wa marade olo benyo na mruwa na mruwe nye ena narikino ekibari nye naka joto roku nkoito ii ni milio naka wangane te oroto na koro vieni onkera ebasari
2: Oye leri ngama ligi njo nemo lopisingi Oye leri ngama ligi njo nemo lomenari aida barmeji amu kisili kaba Oye leri ngama ligi njo nolo urindai Oye leri ngama ligi njo nolo gilipo nwa paribara la hige lebera bayinirai Oye leri ngama ligi njo nolo yowase mabiti bikole yangama mwerenga anabaro biyani Oye leri ngama ligi njo nolo yowase mabiti minkera na rosura Majimoto ward basen. Ngabaye. Tawarindai amunanu waita shireni abandai. Na mtu wa sauti ninyi ta county assembly. Na haina jo serikali aitashe dharabu usiwa. Ati embolo sa majimoto na rosra ward. Haina jo ki county government na rigiro gavana yule ndutu. Keyo ma sai mo musiwa or barabara.

0: Yelapit olenjapit.
1: We? Usimbole lonjisho. Nejo ki ngorodo yone ngoromparagu. Nejo ni amote nkwanyo ngorodo nyo namaka. Mbunga tena kikwana?
2: Yes.
1: My friend, orda du shero neko nato kiti. Ero neko nato kiti. We? Bebe shore lakansi lanko wala kajaka juki. Ya. Nejo njia baka ya baido ngorodo nyo le sibi.
2: Otherwise.
1: We? Ajik.
2: Yeah? Ningumu.
1: Ningumu.
2: Otherwise, ningumu.
1: Ninoma.
2: Yes.
1: Kake kigrei shuru bien.
2: Ehe.
1: Ngalusuni.
2: Ngalusuni tomun.
1: Yes.
2: Aisho ye ngalifuni tomun.
1: Mm-hmm.
2: Pek ndugi abono isho yunguli.
1: Mm-hmm.
2: Robert Saitaga.
1: Robert Saitaga.
2: Robert Saitaga.
1: We?
2: Ninyo ngalifuni tomun tana Kenya.
1: Lekuwele bada enaini.
2: Yes.
1: Leatar kush.
2: Yes.
1: Niki ana Robert Saitaga.
2: Robert Saitaga. Ore oh. Tina.
1: Mm.
2: Ore awane nye Robert Saitaga kuna rubi yenini kinjo yu.
1: Mm.
2: Nelese ninye olungani uji Samuel Lemeria.
1: Mm-hmm.
2: Samuel Lemeria. Ngali suni uni.
1: Three? Na ata aswa.
2: 3,000.
1: Yes.
2: Na ishinda ninye.
1: Ure profeto ki?
2: Yes. Nishinda duwa kese ninye.
1: Mm.
2: Helen Naisimoi.
1: Helen Naisimoi.
2: Ngali suni uni.
1: Wow. Itu mbesa yolungani pogeni. Yokata ronko yoli pogeni. Tesimuno ironya star 666 hash. Tegelo o sanduku boti ya rile tipeka pin terwa ndumbo bya nena ndumbo kolega to anako moko lintendeta mara mingi na yake dolta si yote ni niki zawadia yempe sai sida no linten na Kenya yo nya star 666 hash tegelo sanduku bo tipeka pin nero na ngamaro bya ni tiatua enka Kenya maya tigranga mara tutlo mu roto 40 to 40
2: kabisa
1: kageti no shiage
2: kumoko
1: na mita gray
2: yes
1: ndugu yangu ite yo dure siriani yo rais Neju kata aki ngasisho.
2: Reju kata rono kwa nga mwore seria.
1: Hei.
2: Negra hujuki ti nyama liyo ling. Isi ineberta mba. Security.
1: Yes.
2: Sao.
1: Kata aki ngasisho. Ami ankati ya dogo ya tena katena.
2: Yes.
1: Nagra lonaka abaya mbaka podium na tiyo rais.
2: Yes.
1: Na yu lota yure dushi na security protection rais.
2: Yes.
1: In fact, ore dolofi le Kenya.
2: Yes.
1: Medo lwani uridia na ilo.
2: Yes.
1: Pa mane muru wake kito muru wake na jungam kutoka nowhere.
2: Yelo mbeba ra gira isengai.
1: Ene jode ni yana nga.
2: Ibo ra gira adui.
1: Iya. Yana nga kwa kodi jibu leto kiti. Mekure dento kwa kwa ronga na.
2: Mekure.
1: Kaka wore ina. Ni expose tara limu auto. Enchalansa boleng. Tiaru siya yiripoto orais. Na ina ngulipe ato dumunye Douglas Kanja. Inspector General Police. Na yama badiliko immediately.
2: Yes.
1: Ai tayari kitu hapo gano show tini. Na ole kole kai. Tangara me yeuni ne tumi gap. Tangaka ta pite se na jene siri ni rais. Lazima ne ripi. Zaidi yore kai. Wote sian. Oishia ni tashiki ni ripi duaya. Mpaka le secret service. Kagore muleta hata. Ninga siate luana.
2: Kejako duwa lunga ni jemne gwetu. Na idagi wini bungarai.
1: Kanyo wode anana yu.
2: No, nate jodo nanure na ina. Ya. Na nena nare yu. Ketisi nye nanan buki naishi hapa awore pe makini ningur yolik. Neji memegi yu. Ame sidai. Amo meishia. Pe atarisha maisha waraisi. Zitundu kitungumoko tukuli tofauti. Haka madolto ngani. Osona kituwa ne amu ajwa. Kanyo de loju vela yamoru. Kanyo de lele to ngani aruma dake sabadai.
1: Kanyo nanu kia rapa. Yudana ya wole to zaina lili waraisi. Nenda baike na amu ni hado kiliwa yora waki. Ni hado nambe simu.
2: Yes.
1: Ni hado. Na yako kake mpaka nushi niso jinyo. Protocol.
2: Mbaka peso jisheria.
1: Nesho procedure spoko kena mkare na sheria.
2: Yes.
1: Nema ke dole wani laba ike jala juki yezo.
2: Yes.
1: Mwese. Kaina ya nikitu mamura njara kapi.
2: Yeah.
1: Yola jemera njamba akumu.
2: Yeah.
1: Kenyor na ange. Yoldo ke nere nke kenye.
2: Yes.
1: Ya kira ishwanda ya ndeba lomu.
2: Yeah.
1: Na jende basiye. Amu gito kaa yina ajipe.
2: Ya nyo Nejo, apa nejo parnos? Cukup sih meru juga gitu. Apa yang ini gitu dua? Kerja apa?
1: Yes. Ia lah juga yang apa sih? Nai nai ini kan nangakin?
2: Yes.
1: Nah, apa iye? Asal boleh asal boleh ya besok dah lulus orang gitu.
2: Jojo.
1: Nio lah juga ada nampak kalian orang kah? Nih agak ini.
2: Nah, siapa kau bayu yur mungkin ni? Tidak sih, tak apa kan naga pilot.
1: Ini,
2: dugu anggu. Tegulia kan nama kita gray.
1: Nama.
2: Tegulia kan nama kita gray. Kagol desi
1: ya. Kagol.
2: Rejo ki, desi ya nuru ministani.
1: Yes.
2: Iri ministani.
1: Ehe.
2: Oye balunye nje nejo, kelelege poito.
1: She. Engesha.
2: Uruminsani rejogi, keleleke bukuta serikali.
1: Yes.
2: Wana basi nina ri, erondo eshu nyandami 20, erondo baya 2027.
1: Ho.
2: Kisa na maana?
1: Ehe.
2: Iri kwanza loo jiru, ke inebu wa mge inebu yungurugule seirinu. Etota asheja nasi inati.
1: Aya ngururikure?
2: Yes.
1: Mm-hmm.
2: Neri loo jiru, kebo ita hame dolda na kakiraya ya anarimidistani. Lele Wycliffe.
1: Wycliffe Oparanya.
2: Oparanya. Uruminsa na rashi kitu kinaji cooperatives.
1: Cooperatives.
2: Etejo, mayolo shina nwe anaka ya serikali ya nubi saia na nabongo bisini. Serikali ya nagati do shikando mniru waligini.
1: Yeah.
2: Ayina bakara ajangu parliament. Ya burufani nyana kiti proposal na shuru ye 200 million. Maka maana na kanyo na nalubi yende ministry.
1: Mere.
2: Tejo mare ndoke nara. Mere ndoke na ingwara tanya masu jirena maigane tanya.
1: Uwe.
2: Number two. Etejo ikiri lobu kukuno olungi. Rundyo bayangalare. Ori kito liki nyanjui letred.
1: Liki nyanjui.
2: Ori kito governor ili wapale Machakos. Lord Minister na alele ba Alfred Mutua.
1: Alfred Mutua.
2: Ori kito si Ali Hassan Joho Lidi ala mampas.
1: Tanyo sade yuni
2: ya Mutua. Ito yukiro lorongane lele kipu.
1: Ehe.
2: Kuno ulungi.
1: Ora na Mutua neto or governor ila rinto mun.
2: Yes.
1: Na kanyo sito ya yulu.
2: Baiki na ambition sininye.
1: Orais.
2: Ashwa baiki na.
1: Yuni senate.
2: Yes. Ashwa baiki na yulu kawiri kake. Ashwa baiki na inala working pin.
1: Ehe.
2: Ito yukiro nyore sinyaweta. Ke inala working pin.
1: Ilamradi. Weta.
2: Yeah. Ningumu sana.
1: Kage,
2: yes.
1: Orundo nenga sha yugumbe. Pila jitu shi ndo ndo yone giro kneji. The rich also cry.
2: Mhm.
1: Jere wasi ndo njara kasisi.
2: Mhm.
1: Na ge kaja.
2: Endi ke goligi.
1: Ke goligi sicha na kito ngirki. Mhm. Ama rol ndo ngandi do or minister muzimba.
2: Mhm.
1: Ndeje jero tono na rabana ya whole juniors.
2: Mhm.
1: Awo mu nempesa endi ge asisi ati ndi aronyo.
2: Mhm.
1: Tiatwa ministry.
2: Yes.
1: How?
2: Na jina na lolo na ngapa ina lewi na jamu na juu yangu ngoro duongo sipe sainye ediki tante kya
1: ai bampanya bampanya
2: mera de angambu mera de ministry toki
1: how na bu amago lo junior kaje tumi njamba saini mera yule ministry na jina dolo ngoro sipe ministry boga
2: yes
1: we kaje ora jina na boga
2: yes
1: eka ai matu mo na laitoria
2: angai yake umuni

0: ye ba ke dikam rama sai na yentu yenta dala jongol daga nido yo ara ware o kuni o mon pe ba do sanka bi ba sa tano na ponge si sana silole ene sululu silole na munar na sho mpesa silole ene sululu silole ene sululu ponge si sana mun ne nar na sho ole ni ngone to yi mpesa ne weji ni nya na wa shilingi ngapi 1500 njir yani ni nya sa yeso yo sokoni ni nya gi sha ji ba nga lo sokoni tena doga ko son dua lengo tena rane gi na mara ba gi elaga ni sokoni na mama silole ene sululu ponge si sana ni nya na wa shilingi ngapi shilingi 1500 sa hizi wale sa 5 ni mi ana si wasiwasi am ka aldu aligi ajoki tena wa sa 5 kanyosa iroga machine ishoro am ga ngora jwa nyona system ya rena machine ola nini moni ka go na aldu shona no pen sa 5 na kaisho le garu ngani zoki shilingi 3000 kitu ndo la shilingi lingi nyo na aba yanga 1000 tena yako sa 5 na nini ana
1: kera imboya kanyosa day watch
2: ai boya do ina na K24 plus
1: kanyina
2: ringa yu maro ligi kaisho hook up legit kenga sa gogera movies
3: your choice
2: series
3: they're rewriting the world order
2: sports
4: okay
2: meme na nage kera si reality shows animations ongera ejinera mbaga live channels
1: enaseba doi na kanyela ki
2: ai miure amumigi ndalagu ni airogi ata kumi
1: mongo yu nijue pesha ke
2: ai meme na doi na ligi melag ninye hata janga mgayu download a K24 plus sai nindobira enkolomino.
5: It's now time to enjoy hookup legit ya entertainment. K24 plus ndio hookup legit ya entertainment. It's available on all your devices kwa Android TV au Apple TV yako, lapi, tablets ama tenje. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free.
6: Usikubali kukaribisha stress maishani mwako. Ukikasirishwa na watu, usijiwekee moyoni. Ignore na uendelee na maisha yako. Hapa duniani, sisi ni wapita njia tu. Kwa hivyo, furahia maisha na ujipe raha wewe mwenyewe.
7: Ili kuset furahia maisha kama Skiza Tune yako, dial *860*377#.
0: Kabisa na di app na jo ene media max waves ore na app na jo ene media max waves ala yini ngoni na app na yitu mingi lishini engi minya po kini ngi lishini ya mayan kwa ansi yungu rupili enka genya mayan waramati elelero mbaka doi erishara onka ulili wala yini ngoni shoma na Google Play Store anaki App Store nilo doi ay download na app na jo ene media max waves ora biya wera na app ala yini ngoni mere enki media yote agenye engi lishini ya mayan ndoki alau wala ini ngoni yara yara na app niki jo ene Media Max Waves manorondo robo olomon esatano
8: robo olomon jemayen FM.

0: lani ngoni rabaye sami eden ka ganya ka je timo de tori kenala ngoni mari mari mai shora mon ton do rabum egidi wana hor bangay le bolo sorke juado elija me musile kanjuri hirbarago lelo sho le kenya betum na kengiria ta te sergali ne sola gana grana de shata na grana kai ma olo shongroto ela de distinti bona se petroli e ma na ko me musigulo mon ne graga na gaginure la riko na gere opposition juke grana kai tabongo el tongana me magalo mon o yawo e woro atwa olo sho le kenya de na gi me musinjere ke shia na gane bonga el la riko poken ne bala na gelo mon le mishia wingirino na grana ka sabuko tetwa olo sho le kenya.
1: Tukakutana na vyama mbili, wale ambao wanapinga serikali na sisi ambao tuna support serikali. Na hapo nikaomba wa Kenya tuwe na uvumilivu kwa sababu ya demokrasia. Mwenzako akiwa na opinion tofauti kulingana na yako sio sababu ya kumuua, sababu ako na opinion tofauti. Tumeona maandamano, vijana wanachoma mali ya watu. Na kutengeneza nchi ni ngumu sana, lakini kuharibu nchi ni dakika moja. I call upon all Kenyans to have political tolerance. Politics will come and go, but this country will remain. Those who are in support of Jomo Kenyatta might not be here with us today, but Kenya still stands today. All these things, all these parties will come and go, but our beloved country, Kenya, will remain. It will outlive all of us. Let us leave a better country for our next generations.
0: RMC ile murua ena rosura majimoto Daniel Olegilara yiri goro gafana ile na rok parti ko lendutu tengara ko mendele o ramaro lobe nyongobina murua e majimoto era nuru yana ge gon injire ke era na ge sibara heno lari goni dina ward pelo na ga so jani kili gonu na ga ramaro lobe nyina murua enye ena na rikino e mbaye na e bali na ga jo to rok na ge koito ini miliona si e wangan tawro tawro bieni ongera e basari. Na majene fem itu miro kulomon asamit na namba saile indogna katum ton rabum kaji timoti toriken.
2: It's now time to enjoy Hookup Legit Entertainment. K24 Plus ndio Hookup Legit Entertainment. It's available on all your devices kwa Android TV au Apple TV yako, lapi, tablets ama tenje. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free.
3: Kite jaba tubulu zenebo yok ni kitu bulutua.
4: Ere maya.
3: Kira namba na boto lo sholema.
4: Ashamo,
3: intu bulwa yoga. Inta yok namba na bo.
4: Mayan FM. Mayan FM.
5: Enki guana, oramati. Urukuroro likiderye, nege magimba ultirene, wera matare.
6: Kabisa ni jana ndio mbara kuna sai ni jana ndio mbara kuna sai kigira nake apo doko ya line ngonde na lishara saa 5 na imara gani waramet karibu sana kaina ni ndio ya lishara do inki gwana waramat yo line ngonde do tara na kaira ni ke make imuje itendo kana bo na igwa ngo war masai ore na rokini anda bo ite ne medol na dunganak ne anda bo eti anda bo na bo na igwa ngo war masai na siasa na igwa na tabo ewo ngop tara iroki awor olosho siasa edor olosho tosrat leke glat nowor olosho tosrat leke borori nowor olosho tosrat leke ocean nyara yini kiyemaki adalajo ka shida sana lutu abogyo losho ama nikibo ye sa engajo sayi nikiti wale nini mwoni apo ye na siyasa na niki nosata eki ocean eki glat eki borori ama nikibo ye ama enta yisire losho kayo kundo maya magisi rajo kanyo apa na ewena na kanyo hatari na grabi kwa losho amu adolta nanu hatari adolta batisho sabu kwa lingi na siyasa na ewena siyasa na tibiko loshana siyasa na ewena taboy na rijengaka yoko isiyasa ni mekoleka siyasa ni oa tibika kira yoke na na rindu rasi ya dolu nyena nilu apike loshana taboy chagwe kudungi urgos ninyena ajiri mangati nimiki mitu ala yuwele ndaji amu erasi nyo mangati nda njera ini kema kwa ini ngoni kaya matala sema asa ya mago loke likuli nonok wani siya kina ya mago loke likuli nonok mwajana ino isamit na kaya ngure ya mashini pa adola jo kanyo edipeka saa isamit na adola jo edil dunga nako wabaya aitokiri neweji edil dunga nako wabaya tikitam tumununi ladoi edil dunga nako wabaya tikitam na alasi mabaya watoka ninkie kare ari tetero na mashini edila ulebisa yuku mwagole nati hatua itilo ya miyatanoni itilo ya nyemi ya tulo ya mpili kake tinkek are all dogana ganyeti kitam na rasma beru nene kake ara nolo gano bo lesho nanu njilingini nkalifuni unina ajaka na atiaka ajaka ara mingi jidana mashini ajana yore mashini data na ya mpaka biron na star nipik ilekatinu ni nipik hash star ilekatinu ni nipik nyo hash ola nini mwani kangasa ya mako loki likuni nono vayana shukunye basi na hiji nasi nkigwena ama idi bana je shingi kwa na olaini ni mwani ashole ngwa tukani do yo jote neweji kejela tukani honorable dominic joseph korabi karibu sana alale maja na ashole ng alfa sante kwa ashole ngamu idi badi yari jangu kijana msafi edisi nja kapu dari jungu oleng niti ya kari shenene alfa son edi ya kasi doi tukani jo shadle sain iti ya kasi mana imodo neli precious iti ya kolo jone ronald endi jo kubagi na tua waramati ashole ngwa tukani jo lenji tukani tukani kwa amiri jungu asini nye te kapu ne ni buruna kijana msafi wale jo ray ronald yebuto MC June na Imodo amosole Simba Brandon tenebo amosole Simba Sancha etiaga ndijongo atua waramati ya sholeng orana jomo ko Jonathan good morning debasnya ndijongo Joe Philip etiwe ndijo Shartuka ndijaka F Singwal mama Lempi Felix Nanga tenebo Jaden ndijongo boko na atua waramati William Kaigel etiwe ndijo na Eka Rasala debasnya ndijongo na ja sholeng poke karibu sana Olzio ko bole kushoto to subukia ya sholeng karibu Elias kwa isi yete njoro, ndoku sayo pita son, dibas nyari jongu tondo lu, lele amo skotiko, torbo sumoru, neti ya kasi nyari jaka utaga, maria kotiko, neti ya kasi brasil diandro, ndi jongu atua waramati. Shadra roko, good morning, karibu sana, jolo sogara, meti jongu asini atua, lele deo rande jo julia sakisa, temi guri boda, tiliweji ya sholeng, karibu sana, legends kiseria na sholeng, tekili guris, meshilema sholeng, tiliweji jo napoda, na uje kira atumejo na hapo da yes kia buda doye eramatari kia buda ntokiting poken tukusoe pita sana show leng atolo lunga wede joma santare show leng lele deki tukani kegwe roldoli show shadrak dapash show leng wede jo kilena city ya gira dea atumejo kati bila kio leng ya gira dea jo ola sheleng kia good morning tini weji ya gira atumejo la jo sana sana good morning karibu sana atua oramati edwado letaya show leng ya megira sinja atumejo ya kuna saitoi temurua na jo olo sentu tini waji etumdo yu Ezekiel letiba sholenge tiyola muriaki tini waji egira atumi yoku na ajoki nasana nudo ya karibu sana karibu olenga tuwa oramati na alekuna sahi ena Kenya lele Daniel Nabala doljoro ya sholeng lele rando yu jori ni waji Musaya Ezekiel good morning karibu sana tiambash gori nisanga eti shartuka lele rando yu lelix ledima eti usine wene jo olosentu tini waji egira atumi yoku na ajoki nasana nudo karibu sana Abigail Robert asholenga mu eti olo chokitok Honorable Nelson Kitungat eti Karen ashole ngole Ibrahim Parkire good morning wala sheleng tegejo subo leng or baka sapu subo leng eti yolo de mireme eti na robin ko ben ne jaga ndomo ne nyana jongo rosbet eti aga menye te menye metene eti aga baro si Ezekiel Kukan he or baka roji olo gol eti wene je ndergesi menye yam paine menye rankoi rogara ay boken nijo kina hape ye ejongo atua oramati ya sholeng watukani ito yojo Ruth Nyamalo eti yewe nejo Ultumaroi good morning itiba nasi nyetu yate jongo tekona saa hii ena Kenya Let us need to run the Jordan Egwaji, Justin Sanare. Good morning, I'm Edward Snare Jongo. It is a Kajaki Mita Kiroka, the Winnie Jol Tarito. Neti Agado, Mama Lenya and Huling, Baba Lenye, Yankabo Kine Kiroka and Longata, Etiaka and the Jongo, Atua or Ramati, Ashwelling. A civil limb by Ashwelling at Yolang, I succeeded Yamunga, Edward Snare Jongo. Leleji orani jo semu sange ya shule nga mwede wa sinari jongo iti yemuda na jo enola doru. Orani riyo jereneweji Daniel Kilera ya shule nga mwede wa sinari jongo iti osero. Kariya Steven iti chartuka lele muti ya moyo ashule nga iti yemuda iki Kiro Boys High School. Temura nga lele doyu oleku ya iti do nga longa shule nga Felix Felo ashule nga iti olu nyelenda. Lele doyu ya masanimu ashule nga lele neli neli ashena leng Dennis Mosonika she. Nkibwede dorompo hii ashule nga mwede sinari atua. Nijaka Amos Letipa Sanja, itiaka Maggie and John, itiaka Reni and Amos Sanja, itiaka Roda Roda, itiaka Nijimboga Natua Oramati. Limpai Danika na showeling ito lengo loto, lele kila boya showeling amedeba sinyari jongo, nijaka mama linyamu pale nye, walasha linyaji Jackson, tenebo Nico, Emmanuel, Daniel, itiaka Nijimboga Natua Oramati. Lele do Shadrach Sirian Barta, itiaka sinyari jongo, Atua Oramati, na hadakuna sai ena Kenya.
5: Tiatua mayana, mila maria, mugi shugunya apuduko ya hatari shorani miadomu.
2: Mayan FM. Ewangan Olo Show.
5: Ewangan Olo Show. Mesi ragare boyega, kanyo sadia iwoj.
7: Ay boyega doina nana K24 Plus.
5: Kanyo ina?
7: Ay, ni ringa yu maroligi. Kaisho hook up legit. Kienga sa agogera movies.
8: Your choice.
7: Series.
8: They're rewriting the world order.
7: Sports.
9: Okay!
7: Meme nanage, kera si reality shows, animations ongera, eji nera mbaga live channels.
5: Naseba doi, nagainye lagi.
7: Ay, miure, amumiginda laguni airogi, atakumi.
5: Mongo, yu ni jwepesha ge?
7: Ay, meme nanu doi naligi. Melag ninye hata. Jaga mgayu, downloada K24 Plus. Sai sai, nindobira enkolo milo.
2: It's now time to enjoy Hookup Legit ya Entertainment. K24 Plus ndio Hookup Legit ya Entertainment. It's available on all your devices. Kwa Android TV au Apple TV yako. Lapi, tablets, ama tenje. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free.
6: Kabisa la ningone kana yakali kina kajo kina do yi enkura na jito yi ene books na gralo du khaya de bana yaro gadi yawo na kuran e gralo du khaya na de basana yaro gadi yake ore na rasa tano na do ajo yel do na ko o ara tikitam la lasma bisho e machine ni nke kare ari ari ari ari o yugura na kana ngona ki ate kar na ndi lingini na bayan kalifuni woni na nanu sho o do ngane bo la do ajo e do nyasinya do yai do ngora ke woni nyo ko na ro bi ni mera na gana jo books el do na lo ya miata noni di nyo lo ya pili iti lua ya nkek, iti ya lua ya kulefisa yuku mkuleng kake hatu wala nyajo ema na nkek nara nkek adi yari watu kana kwa wala tikitam kaya mkwa biyungu lan hati ya nyajo ronya ronya si star ni ronya 666 hash ya nyo ronya star ni piki lek katini nuni ni ronya hash nitumoki ayugurana pia kuna siole sulani ena nikuleka yi kenya ipo ken o laini ni mwoni unegiane ja tada musi ajo nena doi ingresi na jo K24 tenebo sido yi Kameme TV olaini ni mwoni na yitumo yi dada Kameme TV tenebo K24 tenebo na yotokono yola onyaremuro leng basi ingura na mdoi channel na ji enapang ingura channel ashu digital TV na jidoi dekwada na ji enapang wale yara dekwada na ji enapang ditumo yi ingura K24 basi tinini tum pi chamo siye TV no na digital TV shomo menu arake settings nindo mwagidi ategelo na channel na jo enepanga arake ya standu na jo auto tuning pidi mwagia noto nishipakino K24 emu dekoda na ji enepanga
10: oyaleyo
11: oyaleyo oyaleyo mayane
10: oyaleyo
11: oyaleyo
10: oyaleyo

0: man nang kaganya.
1: Hindi na rin siya masidramura ng kapatid ako si Emmanuel Olekisin.
2: Diyan niya ba na nupi kay Lelio ni kay Esa Itagwene?
0: Kay maginye siya sa Olo Shole Kenya.
1: Nishir dar maas eh?
2: Yes.
1: Nigyara maindelewa. Nishwati yola riko. Nigyara la radya. Nigyara suku.
2: Nigyara osho. Nigyara karampe nipi kaja.
0: Imagine. En kaganya.
3: Nigyara kaganya.
4: Sa kabisa na jene dumba re kuna sa yule ni ngunena dari shara sada yule ni shara doi ndirumo ki tata anoto app na jo enekaten 4 plus ona na abala ni ngoni ne timba ku mokoleng sho mo sheto google play store ake app store ni download app na jo enekaten 4 plus app ore na app na hook up legit ya entertainment itikatun so ngara itide movie store ona ki twa iti series bas sho manala ni ngoni doi tiniara TV kunara ata e digital najo Android TV atake Apple TV atake simu no engaina indownoda ina app
5: Osinkolio Lesa Teatro Mayen FM.

0: ayeu alijangaki olosho teniyako nena baa naati olaininingoni kanyosa shida naidim alijangaki olosho teniyako raki barore kigelu nye lariko nana iyuma inaro ligyo maya na hello
1: yes
0: Soba do you Leng Philip? Yes.
1: Yes.
0: Yes. Kiyako, wadi nyangai barisho torono wele saa hizi. Saa hizi. Na, esie na jie ne basaris. Amu, gira yao kibu niye isho nkera. Teki gilat. Teki borori. Teki oshon. Yani nira ladiko ni kwa mfano. Ninja yao basari. Nyo rina do kera. Ninjo ngera enkajinabo. Ninjo ngera oloshobo. Ninjo ngera orgilarubu. Ningu wangu li. Amari nina. Eme ndabudu olosho. Emo rminong to olosho. Tinengu na esiai. Neja. Kaido najugu olosho. Ameugwa na. Netu unokina raboi. Neme ugure diye dotu noyu. Egira ishe inye laki amidiba atoisho. Warake nye ori nyikuwa sani abasari. Ne uo. E nao leng, debay na ataa, kegira asisho, kinyakolo. Ode siya yenge ba,

0: kabisa kabisa kisho la ngorone kesho ola ngorone la yasholeng sungolda ba yo sasita na emado eldega ni ora jola ni ngoni ora iset tawala sema lo na ngudu ramati kwanza ngudu ramati
1: ngudi oramati
0: ngudu ramati urugwa torono na rawal rama ro sira la rgol ni ngudu ramati jola ni ngoni lelo urugwa torono lelo amurdo lo sho yola jo torono la rkon negal ni amurdo lo sho ni gelin kera ni ngeri nenda aji ni nwa nenda ni nwa nenda basari ni nwa nenda ni jene lo sho basari eh amgelo onolo ro galajo la gafana la ro sho lo shon ku muko lo shon ku bor hi to shul ni job ni araki lo sho bo maendeleo ni araki lo sho benki gerodi ni ngar ko lekai ro galajo le senet ara nyo bayu ara nyo rubunge yo rubunge si nyana ne bo rubunge yo ara lo sho la gayi ajo nasi nanu olor ko bosi aga do lajo nan nyana yego akoro lo shobo no le mi si age amoro rubunge ke rubunge lo rusula lo shon ne jeru senetani women rep o governor pay gi njwa ranga ina nafasi toro ko la duore ni lo riya oror ena lo shon ena glat ena arborori ama na ishe mudara mate ke rima kosa ama na ajo gi ya dorku atorono na yesire mbaye torono kerima kosa meti wor na jogno senki bo kerima kosa meti
2: totona itona
3: mungu baba nataka njogorani mungu baba naitwa anga yene ya marwa menenda ya maraba wangu ta maraba ligirarna
1: engudi oramati
0: elsinja kolo gore di burokani le siasa elsinja kolo gore burokani le siasa toro go leng la nje chocha ina sey ai chocha ai chocha chocha peru ninje na di na original la diba yen ise yen ko shoke ninje ro shi la la amira len ko shoke nguri buraka ni siasa na ai chocha ai chocha na loku atorono urboror kegilat kyoshon era yoga losho era yole boror era yoga daji bla bla da nguti ninje ai ko swak nguri folchas nguri kiriko nguri mugorani eh kuri buraka sorogolin la ndio bigra olosho shida eno sanda na
2: gbe totona to bigra
3: mungu baba nataka njogorani mungu baba naitwa anga yene ya marwa menenda ya maraba wangu ta maraba ligirarna
1: engudi oramati
0: kama na olosho ajuge marunwa yakina toki ya murmete to rono marunwa ya mke murolosho marunwa siake marunwa marunwa marunwa kabisa kaisho nafasa laini ngunde karana melagwa pirimo kiade jongo niki jolo nga lao shengu jora mati irina isho yonji lingini nga alfinda yu ninata na aji esatano tengara kina aji nkigwana kawala maisho ina naropiani tena shukunye baada duja ke ele singolio lepastaka ya na aluwa nga sisho yonji lingini 1003 pariri nga isho yonji lingini nga alfini miet wala nini nguni na nakulidu wake esasita kayongo bingkuran adi ya karo nye star 666 hash yaani ronye star nipi kile katinu ni hash star lagadun ni hash pingura negura na jene box kali kanda siya maji nga mashini pado la jua masa isa sita na kaji kununo kaji ya gire na mashini ayiko na isi ya iti atua kakara nandana njilingini nga lefuni siyete ama kakara njilingini nga lefuni unina aje saa tano kakara njilingini nga lefuni miyete esa angapi esa sita yes kakashua kuna saa tano na aji baada situ ele singolio
4: mambo yanapamba moto na burudani kabambe hapa Star Times. Feel kila dakika ya action pale ligi zinapoingia finali. Lipia subscription yako ufungue dunia ya burudani ukianza na novela hii ambayo sasa ipo kwa Nyota Bouquet. Jibambe na Blockbuster Movies tunapo launch TNT. Home kwako kwa sinema murwa. Na kwa majunia, jienjoy non-stop. Cartoon Network pia iko Star Times. News, sporty, drama, movies, kids na reality. Zote ziko place moja na zote ni zako. Kulipia, finya Star 858 hash kwa self-service ama upige customer care kwenye 0719 077 077. Nunua Star Times decoder kwenye maduka yetu kote nchini. Star Times, furahia maisha kidigitali.

0: Eba yanka ya ke nata sana jari mbada na kuna saigira kabu na adoko ya chakuna sai wala ini ngoni yanka ya ke nata asa ya uwa lutunga nala wa shungudu ya ramati ya u walutunga ni lao yungudi wa ramati ta shungudu wa rungani kanga ikida ajota boli ya wiki ama wiki kiboli tu ya wiki kiboli tu na ini ana usho lutungani kabisa Mayan?
1: Hello?
0: Yes?
1: Hello?
0: Oye?
1: Abari no?
0: Sida yole ngweni no?
1: Ege si baby?
0: Ehe?
1: Ole si tega kajado.
0: Tega kajado ti amuruwa nabo?
1: Ere azu atawa nagere ne.
0: Ehe? Haya, anga iti ya ini washe ngudia ramati?
1: Kai nani washe ngudia ramati?
0: Ehe?
1: Oda nani ngudia ramati? Daniel?
0: Ehe? Anya dia age? Nemeyer kabisa.
2: Tone kwa vragi.
3: Mungu baba nataka nchokorani Mungu baba naitwa angaye ine ya marwa menyinda ya maraba wangu nta maraba ligirana.
4: Engudi oramati.
0: Kabisa na jenari mbara kuna saiki na kabudu. Yani, nimbo nga wako leni miyer. Ara nye nongu shimeko rabo ki miyera. Mingi la kolu nga niya wako leni miyera. Wada my friend yungu urkurso leon kwa shoko lojio litu. Urkurso leon kwa shoke. Wacha tu. Yutu murkurso leon kwa shoko wanya kenga siyayu. Haya. Maya na lo.
5: Hello?
0: Yes.
5: Kwa nanda ma?
0: Sopo oleng?
5: Ano mama na baka na mwe soi?
0: Ehe.
5: Eno na lunga na lai, lunga lai nyo sa ramari.
0: Oo.
5: Lunga na wari dunga rin ka baka oda.
0: Ehe.
5: Mara ka baka do lunga na jibuja nisho.
0: Ehe.
5: Ya, wakai ni wase uja ramari sa osawa.
0: Awai kabisa?
5: Awas oleng.
0: Tahema da yara ke.
2: Tome kwa vragi.
3: Mungu baba nataka nchokorani Mungu baba naitwa. Anga ya ine ya marwa menginta ya maraba wangu nta maraba ligirana.
4: Engudi oramati.
0: Hey, jongo lutungani yenge bamba ka nari shirishi loik. Apana, maya na lo.
1: Alashi.
0: Oye.
1: Oba diyo ele.
0: So babi.
1: Ala ka yira ba niko shokol tungana goje ne koi yare.
0: Oo.
3: Mungu baba nataka nchokorani Mungu baba naitwa anga ya ine ya marwa menginta ya maraba wangu nta maraba ligirana.
4: Engudi oramati.
0: Ha ina yari kinajo kai gira sho njili ngini ngala funu kidogo tu maridinga mashini tolde gani warake angasa sho ngani bonda shilingi 1300 vyangasa na napo
4: ewangan olo show mayan fm

0: sholeng a sholeng singwana le singole jo ara sa yeye ba yolo singole do isanka pisasira na malaka ni ora tira mana apshana na jogde all tungani ojo Robert Kipes pongesi sana Robert Kipes pongesi sana ninye amuna na ala jori nye doyi aisho ninye wanjili ngini ngalifunda na rauni Robert Kipes lo ninye doyi o washkilinki 1,300 nare kuna sayola ini mwoni kai di mkwa biungu na nagigura ne boxa mungi kingejula na kodo leng kingejula na kodo ni maine mea nangana kumoko leng nji mkwa biungu na ironya star 666 hash yani star ironya lekatinu ni nipi hash pili mungu na egura na wala ini mwoni pili mungu kigura na kigura najoroi ene box alola ajora kuna sai ndo na gae trend rolling ne ga sai ai trend rolling ngalfu ni 1111 aitoki na dwaga songwan 1111 dola genye 1000 karibu na rati kila mumiet na lazima baya alukana na kenenye ili da kule 100 no 300 no 200 no 400 koneja kagiria nye 1000 na ga na trend rolling na nyegra do online mo alukana kaya ajaga na ironya star 666 hash pirumoki ayugura na ayugura na ji na gila kajoki na Robert Robert Kipes pungisi sana ninyasa hii owa shilingi 1,300 erondara shilingi 1,500 na aldo isho wa yake ya ngorsa 7 lega nywara tumono miete
1: Olaramata ni lo swam ndo sidanata atabio tisho swam minono uki ya sishore masana juruno teramatare taramata swam minono uka angadien choka wengurto wengkwa jongani tenebol masheri ya sishore masa ECKL Africa warebo kio long tiad wengka kenyama YNFM noturi entia masi Emmanuel Olegisemei tenebo PK Lelion kiliki mba sidan na ipetra nilzan onefluka na angadie swam minono uki ngurto wengchoka nikenta yolo sirege ili ngadie swam minono kol masheri Sheri wen ko jongani yasi shurol deep le triatics araki grenade tenebo

0: buisang ka yan na siya. Damayan na yun. Kito ripo, Indonesia.
1: Tinebo, PK Leleon, a.k.a. Saitakwenye.
2: Kaya kyo siya murugan na rangkaran tatanish. Murugan na ibala. Murugan na rasa ka research. Olopenye.
1: Ki maki, nikingwa na res. Ya solo shole Kenya. Tinebo, wani atu angisho.
3: Kure ntuki na gerar maasa ya lao. Neri kure. All tunga na ona vilo lo shole nye. Saki.
1: Ti atu angakenya, M.I.N.F.M.
4: Jage biya haku. O senator lavora para Casilino e visto disso de agora gavane ninguém na chamada nem na chamada tem do que
0: o que o longe de uma tatu para bem que de uma sara manare me roxo som uma em que deve me
5: capisa na que ela ninguém ne é app na joroi em media max waves aí na joroi na app najo in the media max waves na apa na line ngoni nikin to ndoron gibin nyam pokin kwansi en koropil en ka ganya mayan oramati elelro ngawlele mbaka sugleno shoti kwansi aso ngwenen kawariye mbaka sanawdo en kawariye chama google play store arake app store in download na apple dada musa jere na app in download google store arake app store ne pesho jago gra ga na pengrishi ne mayan ara ne banyer lo fele kenya dilengwa na bene nilo melao yok ni melao si arayo ya mutantao
6: ip na boho opo inti na abisha na kiborentu lele
7: olchoro
6: rotian
7: kipangas
6: enkare ngiro
7: naikara
6: enkipai
7: nkareta
6: maralala
7: laikipia
6: nekita baitie enchore mwenye
7: eini ningire ngire sini na rikito tolo sulema
6: mayen fm ip na boho opo inti na abisha na ewangan

0: Kabesa kabesa ne jere dumbara kuna saigira kabo dogo ya. Eh ya kuna lutungana ushe ngudira ramaja la ini ngone ya ulo lutungani rasioku. Enda sioku nda sioku nda sioku nda sioku. Ila lutungani matosho engudi oramati. Hmm. Nda sioku sila lutungani la ini ngone. Nda sioku sila lutungani. Eh? Nda sioku ki? Bye. Nda sioku lutungani matosho na ngudi oramati ulen. Awashe rame kabisa. Kanga igra ajo lashe tosho ko gele rungani tosho ko ki mayan
1: lahe
0: oye so boleng
1: anda ma maradere so ina rhibini
0: ehe
1: ya gana na ngana line o shara mari
0: yes
1: kona ke rohira ra mai ke gira kara hina ko mera
0: nera waji
1: ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
0: ha ha
1: Mudara mari.
0: Nda hema rosho kabisa.
1: Eh.
0: Kuna nang shapi.
1: Eh na nang ha.
0: Nda hema ramyo kabisa.
2: Toto na toto na toto na.
3: Mungu baba nataka nchogorani Mungu baba naitwa akangaye ine.

0: kabisa na jene mbare kuna saiki kira kabudu kwa kuna dine jole ni mwenda nalishana sasaba na yamari gandu yora tomon waja onapshana erishana nasida yuleng nigiri jenga doi erishana nikijo enormaida ne ngulda da Jumatatu ngolongo shini kye maki yola nini mwoni tenolongo shini kijo
1: intanaba ormaida lino
0: yes kye maki yoshie nikinkobe intanabi ormaida lang nikinkobe arabe enyo rayo kisayri nang amgali kushaka yukala nini mwoni wale siya ipokin nemelele yobe nyore ren na siyai nyare na siyai mpaka nige nyora na siyai yobe yobe bongare siyai no nebo bongare nebo ngare na siyai mpaka nige nyora kelo nige anye siyai nelo nige anye ninye eramata rungishu nige anye nontari nige anye nolo kunguni kake mpaka siyebe ndashi ningoro reteni pokin amora odaita namna apeke reteni ningoro strategy muj ningoro mpango muj mpaka nikinyore na dosia yes mpaka nikinyora la ningoni ore sia ina bereni ore sia ina beke nyora mizona a mpaka biejing olaraba lesia mpaka nikinyora na sia yola ningoni ajo na sina mpaka karibu sana mara jina risara sada yeleng nigira na ajonda na boromai dalino kagwe shirire ni biyu jala ni ngoni kwan tanga sa no sa giwa gajo kitanga di yoga jo kalo shor mai dalino na ga ji shingo ye penda na kanyo shinda na bi kai ngo na ki na gira na bata ajo na asina no na da na ga selo ki gra du ga lani ngoni ajo jere e ga na ga do ngi gura ni ki jene box salo do ko ya ha na ja aja na ji kele bra ro box soling kele bra ra ro box sawa sawa kele po ro box pe anol sa sa saba adole na ajo keri ni nyata yari robi ya niku mwogo lente kuna saa ina agirai sakule di adoro box haa amuki belebele kanya rakelep nedobu nilep nedobu nilep nedobu adole na nge nchero tano tano tano tano na asi balika jolunga na kajale lo adole kanya jolunga na kumwogo leng otume nchera otano otano otano otano na asi marubu ajoka agira machina jolunga na kajale lo yes agira jolunga na 35 lukana tomo ni unio miet Luana le loro mununi o menda sima megena na nubina jagaja. Ngeye kono maari. O mia tano saina grama na atiatua. Amulunga na 35 lelo. Nje na grama na atiatua saai ya mashini. Nje ya lunga na takuna saai saa saba mbaka saa nane. Kakaru na nuchi lingi 1500 na isho lunga ni ubake. Na abota haka nagi. Ni akori njene eningo ngurai gongo nda hule kumuku. Mana mungi kimi na nwara na lunga ni ubo. Nedi lunga na kwa na 35. Owaya. Ngek ono tano tena raga saa saba kaya ngo binguran aja inge juga nako doleng inge juga nako odpi na yako ranya star 6 hash ranya star nipi kile katinu ni ranya star sita hash star 6 hash piru mwaki ayugurana niru mwaki nalaji ngondoi ata mshendi muna kigurana jay ene box
2: Ewangan Olo Show

0: Pewe sana ne, papi na nudo hii break oramati. Kama edamu njaka ajwe ki arange ki mikwansa. Na isho ya relodega nyongor, wala hini ngoni. Emanga sadika ajwe kote nge kuda na jene box, nara na nge kieto nge kieto na ramiet, na isho alto nganyo bo. Adia kasa na aji, adia na yelibu na 35. Loa gira ya nge kwa tano, nge kwa tano, nge kwa tano. Kulingano frene na gira ya kudan, na wala jide basi nyanabisa ya asha maari nyekai. Side baha kumagige, erona karibu, erakarubu nge roma nage, shomo 25 ya. Egal wana kwa lenga anyo kweli aya doi robia ni wala ini mwenta siyo bole lelo waya doi robia ni tena lichara na ade kuna saye doi enadama na jaga na ajiro nye star ronye 66 hash yani star nipik ranye star nipik ilekatina jauni nipik hash nirumoki ayigurana nagigurana la ini mweni piri mwena siye doi ata wala isola ni ene nagira doi kwa likai doi Kenya ipo kina jishindia kudarubu ya ni enguri na ji ya ni box wala yini ngoni yes haya mara chukunye dena shorudo ya aji nkigwe nang takulodega na kwa dilero nara ora tomono miet ya jona asana nabila izirewu ama wala yini ngoni kai shingo binta na ormaida lino kai shingo naki enkita napata ormaida lino ama usho ormaida lino binta nap kai shingo naki wala yini ngoni kai shingo binta nap mara jisene kigwe na adolajo kai shingo binta nap pega nyora iloma ida mba nias mbaka ni nyora iloma ida lino kaishi kajoshi na ba niasi mbaka ni nyora nasia ini aseta ni nyora ya sign ni nyora ya ngiremori maji na lo hello mayen
1: una
0: yes
1: niage
0: poa sana
1: kwa salama
0: nashukuru
1: pia kwa salama nashukuru
0: anga irorie
1: ya
0: kanga irori
1: ma
0: olegeche
1: le
0: jwele ngai
1: olegeche
0: niti ya jwele keshe
1: ari mao
0: mao iti kalo shor maidali no
1: ya
0: kase ishi asira ye
1: nano
0: ye
1: oladro ni agara
0: oladro ni lenyo
1: lomu londani
0: oh lo ada do shi na boyun ka da shi tur
1: ngwashin
0: ngwashin temuda na barara
1: larino
0: kuni ama yana serbe pindo bora ku larino kuni kanyo siri
1: siri
0: siri yana siya pindo bora yere ku larino kuni
1: ngara
0: enyuara kai rugi na kuna enyuara da bolo dual ta mo gira da aisho yo lo mo na nguroki a nguroki a nguroki
1: enyuara ka ajo age
0: e ka rejo ame ana nyuara ino kai de nguna ge na nyuara yani te bi ka jo do yo ka lo mo ka mili jo yo ta rifa ka mili bwana
1: ame ka mi na o tirke ko na ndo
0: o ni ago yagi sha jona na age moyan na ewo min jangare moyan na yare me megen demu yidi mo moyan
1: ya
0: yidi mo moyan no o mo gonda ni menja na jito
1: me na me demu ndaiya ke
0: ye kage me yeno nyo ga rare si na mbaga ni na nga itu kinde mo nyeye aya she Neni ngajira izara ajungu tara tara izara ajungu sawa sawa maya gana sigira kabudu kaya hada wala sima nyaga dimana simu nabu wala sima nyaga dimana simu nabu wala ini ngoni nape ye kendo kia ya kipenyo ari kulosu kule ino tidu kaya kore ye mayen alo elo mayen alo mayen
1: Hello,
0: Alasi. Oye. Ya wilo rongu fu. Nelo rongu fu. Edunga respeed. Cha. Na andu kia kalu respeed. Kaina andu kia kalu respeed. Kaina agiri jungwa ni kinyalo. Mwono mayen alo. Hello, mayen. sawa sawa maya gana siya kidogo tu aje gana leni mwenye kai bunga nge shilingi elfu tano na ene isho yote edwa aldegane ora omga nori dokoya ara shilingi elfu tano wale sinye edwa nake system nado lajoro ladunga nale njaro tano wa njaro tano yorone le sinye edwa nako obishana yorone sinye edwa nako obishana le njaro tano na system na isho elelo kakara na nungi keki miet na isho oltungani obo aje gana ajika yungo bunga na mwero na ngejika na kod Nia kwa ronye mea adu wana kumoko leng, adi ya na ronye star 666 hash, yaani ronye ke star, nepek 6 karin aja. Uni, apek ila karin uni, nepek hash, basi, nirumoki na gurana, na kigurana la ini mwani, nikijo ene box, pirumoki ya rasiya mshindi. Ene nagira kulika kenya ipo kuna ikaja, akuwa shindi, wala ini mwani. Aldo isho, tida nara sasaba aldo gani 50, wale di 55, Nadu mwono kwa nebogura na itabirake, nisho shilingi elfu tano. Tata mwajiri na nadu kwa nabu pishana lero ne etume njara otano, saa saba, mwure siya nabia mchono nabisa ye epu saa nane, mwure na ya kusiye uwapa na nakuturo biyani.
2: Mayayen FM.
3: Mayayen FM. Na wong pwiti na abishana, eni nikito yuku naro kauti, telurumato.
2: Mayayen. Mayayen FM.
4: Mayen FM, if na bon point ile, esumizo yoko kaje.

Kabisa kabisa kai Jacob Lante ya grajo mere ndo na alishan kai kabisa eh ndo na graja ralo mushindi laido yulo njili ngal fini mere de bira na no bari mugi panga na do si ajiro na dishi link ni na dishi ato 500 na dishi na system o esaye sa 7 ero signeti eh na yulo ajira ipi tu eh na kibi dabo sanani na wone ganya le ngon ni nyoka iguran pi ngura na iwa pana na na sharo 500 ndo ndi batike mero na ganya adolta ngena fiano nyo o 500 kwanza tini na goro neti ticket na ramit am ticket ana na eti ticket na ramiet enjaro 500 nyago ngena na sa ngegaja na afya na 500 nini batika na ngora na afiru moki ya wala iningoni piemi beda bo sana ne ehe amune na ramati ne na afsho mile nyaga ike machine mal na kibidi na ke kiwange bi mayola mo na ramati na ke nyina na nara na nke gimet na dol ya joka ina shol tungani tanakata ugura na tabra ki oleng to atwa elshara do ni kijo na ramati. Yes, kai na shi na rubiyani tarsha da rubaleng tero daga ni waraware na do munan lur ngani education do nge kimet na jo nanu ole ser kai ngo bi na iguran sana sana nyepe mura nya na igwa pa kuna ke kuna tike na ramit sf 1500 yes maratano 75 nana yes hadia garo nyasta 666 hash ro nya star nebik ilekatinu ni hash ni guran mayola na iyago mushindi mayola kake baadhi za siana mingi gura nena na yako mbatika pia mura na iye na ulako wala solani wala inimoni maya gasi kidogo tu aldeka yeldeka ni warake palo tu siya mura ajo kali ki ajo ki kanga ya noto laisho njilingini mkalifu ni miet na ike na nwara mali leduwa rara na ajo ule sere.

0: Tomonare nka genya tiatwa mayana ibwetare endungure tol nyangusi
1: leli namunyak nor kisaruni
0: ndodo emayana taino enda oltaulino
2: abairangai arabamo
3: mayan fm
4: kabisa ningrana kaita yolo yamba sidai na njere sho munanda download app na GNK 24 plus aure na bila download app na GNK 24 plus na ilumu ngaka sho manoro hookups tini weji legit ngipindi ni sida no link entertainment tenebo nage labda na yara singera ni unage cartoons na bungera ngortini weji tada maji ndi mnage sinjano rotini weji tiado nage K24 plus na yara si olungani le sports eti na naba po kini ni weji na ro nga lo nyor movies na ro nga lo nyor nage African movies action movies tene bonage series ongulie ba po kino leng eti ni weji nage entertainment shomo na download ena app na ji NK 24 plus biru mo nage ashoma ri shibagi noi ina na ba po gen sidai no leng tini weji
5: Oyaleyo
6: oyaleyo yeleyo mayane
5: oyaleyo
6: oyaleyo yeleyo

Kabisa ilo singolio na ake kiata cheto na ake trayolo mistari. Kwa riyo duolo hitu nga uyulo na ake ikurrio singolio. Amu ile java kiata ta loka lando ne ate loka riyande. Ate jota wana nukuldole aduko ya ti. Wow, kikira taka abu aduko ya. Kwa riyo no Gladys Malaika, no Brilliance kutoka Mailua. Na wengine wote kina Joyce kutoka na ake oloirimirimie kina Helen, na wengine wote, kina Moses kutoka Kajado, ormasa inaage pogen, kireno irishara sida yoleng, nikijua naage tayolo mistari, tayolo mistari. Nikia la usingolio sida yoleng teniweje, hatia kana ikinge jugu la usingolio leng, usingolio naage ojo eka anyor, usingolio sida yoleng, ninyara lagi gira ikuria naage tiyadwa tayolo mistari, terishara naage ni miado, unaka ngapune na simu kigira nage apo dugo ya tini weje narona kwa laini ngoni agira ajoke ji ndio form tatamu ajolo ni mande lazima bindaru nage ewiki tengia esho maragia juu sana jina age lele kwa leng tini unage nila jinge nisha tini weji labda nkijave nati embene by the way nena nage enkwere sida yuleng na shuri nigira naga shuri yonko shola nigira shuri ye form vitumbo nage siya homo ipangi nkijabe tembene jike lele koleng yonko nage desira star ile katrinu ni hash ilo naga lage lurbox sobo teni weji na utakuwa nijing nage enisha ngati ya kaduwa mampo pia iko sawa sawa tenanga shuru na kifo nanga mnena simu inyi kigira naga jota yolo mistari tamu ajoki arano singulo sida yuleng teni weji ojo na eka anyor usingolo sida yuleng maelta na buwana imambo isha kuwa tayari hapo wanyakisi ya ningilo usingolo na eke grana gari ya maripole pole.

Online ni ngwini, no number sidana na ingwa soko first time. Indi mtata arola isula ni loro bia ni kumoga ambaka ngalusuni ipuni toldaika yake. Kaji kununu, wari soko first na enkigura neginjoro bia ni teleleki. Iro nyake star 666 hash nige lorubo kusobo tiatwele. Wari telelo bugisi, neta zawadi nina abasha. Tete marata, pei ya kuala isula ni kelele kweling. Ironya star 666 hash nidimai nila isuliembi saisi dan terishota doropo lingi.

0: Kabisa nigiri na rishara sidai oleng nikijito nake netayolo mistari. Never do ragu molo kalano oleng by the way, eh? Iding enkaji. Ivuta lo kalano enkaji. Eh, digara rago singolo sidai oleng lojo nake eganyoro singolo sidai oleng ligara nake tiatu tayolo mistari. Eh, nagira nake aishoyo aisho iltung'anak ang'amu simui teneweji, iltung'anak loopuo nake aikurie, ina nake tayolo mistari. Kiatu singolo lojo eganyor. Shomo nage rosho simu ya munagurumo sari nafya norumo sari yare uni na udo nabo nafshana. Asho nagurumo sari nafya na uni yare na udo are uni are nabo. Tayolo mistari. Tiyadwa nage elelere Mayan FM. Mayan, hello.
1: Hello.
0: Mayan FM ina.
1: Yes, King Mambo.
0: Kuwa sana.
1: Nungia na abi.
0: Karibu olenga abi.
1: Wa, leo metuleta angumu.
0: Leo ni ngori.
1: Ingetakta hata lesha na DJ Queen.
0: Aya, tujaribu hii, tujaribu hii.
1: Oi, aza nyara yewe ya vizere na marorei.
0: Wah. Wow, asho lenga bi.
1: Hey, asha atuwa kikwa leo. Tatutakti, ama siku ingine utuambia kila mta imbe yake.
0: Aya, sawa, asho lenga. Kiara nyabio singolu. Osingolo sida yoleng tinuwi nage ojo nage ekanyur. Osingolo ligira naga radiato tayolo mistari. Naikibosi ni one last time. Fekirum nage asho mara ngamuna na simu iti niweji. Tiato nage tayolo mistari.

0: Lililiru.
1: Yeah, I'm ready to mingle until marriage.
2: Wow. Wow.
0: Bro, mwambie kitu.
3: Acha tukupambie, ndio kupenda pia.
4: Kiwo ye ni pe.
0: Ngili bwana na selenge toka nyobe kitara. Kanyo shida.
2: Shida ilitokea wapi?
0: Tena kanyo sasa. Chai kapona.
2: Kapona.
5: Nedua ya kulienderite. Amo.
4: Dust ni constant.
3: Kaya, kaya poni nani.
0: Kaya bagi norelgia.
1: Kaya bagi norelgia.
5: Nena serikali enleleru.